Obo da ja vi yo ya ni mo la ka te po tho ka da ja vi yo nyo ya che kho lo nga khu te po ko ga mi la le o chu pa u pa lo che ta vi yo vi yo ni la hu ya te pha ge o te ge rai ka obo da ja kho lo nga khu ga phu ga mo da le